de for or kasa o peje obi free sumna so e di ni sima poma akonya so e lo adi be kasa wati na wakasa mpo dada e niema adani ne niema betani e vise e lo adi ni e den e mu o den e lo adi ni e ni onyam e wom e nchi lo adi kasa ngu wa brabo so e lo adi kasa ngu wa wadi ya so e lo adi kasa ngu mama anu mama ema so

Jina biya biyada. Any difficult situations in my life. Ewa de kasa. Ewa Yesu Kristo dimo. Na bibi biyada. Aya kwensi diya. Ama ubuta ya. Any wususu ya.

0: Awurade ebom pa yesere se kasagu echi abrabom ne mama ne ne mama abrabom ne nananom nasifo abrabom mo wani onyam nyekese ewo yesu din mo amen otini ni mpa igba imodin
1: ayene o mayi na
0: pache first na kasafri hin kwesi asare kwesi asare kwesi asare pacho eti say pacho kasa bom pae wo yesu dim se wade nkasa ngu abra bom ma yare bia ase nhye kwesi asare ewade nkasa ngu ni oli ne ma abra bom na ni onyam na di ewo yesu dim mo amen amen 0244744204 otini ni mpa we more dey patcher okay ewade ebo mpa ye ewo yesu kristo din mo e de ko eku e ba wanim esrese ewade woni ye yare safo ewade sako eku yare kasagu ko eku abrabo so ewo yesu kristo din mo ewade kasagu ko eku abrabo so ewo yesu kristo din mo na ko eku eni so enna ho na ko eku eni so ente ewo yesu kristo din mo tumi bi a otai yade we search ya tumi wo yesu kristo din mo amen asira urade dia otini ni mpa igbo e mo den pache e fose na kasa fe yin e fose isaac ko foridia pache o kasa